the bell. Then I teach go on all the dang up I go chili the bell. I kototato go to turn at the I bell screening program in a the akakiti ne the national heart the national okay the national foundation okay the karma near to where ka ka kare tuta kare ano no ite tuta ki no te aronga iyo I me iyo kero te te tare anga me mata ite to o di mga umma varu ki te ite mga umma a mata ite kare ko ano no ite tuta ki te na ai screening ne te akatau anga ya kare ko tuta ki kara ki o marama kaui anga raio ki rato e rato I me wai o te mata ite iwa ho I mean di mga umma varu ki te ite mga umma a e au ki rato I ki a ko te o te putuputu anga tangata o ki te mata ite a ka ka akatika I te the criteria o ki o te na ai te program ne ai mo te bell screening ina me ka ina oro gato koto te ui ui me ui ngai ta koto hui ki to koto tote me kore te au nisi edo te ko te community ai te rara ki ko ta mato turanga te oro mai te oro ngat ki koto norongai te kirungai te rati o ea ina te autora ne te akakite o giri rae te akakite o giri rae me ikite ana kwa e tuke ara to roto to oko papa me kore me pa ka o deta I akari mai e akari ko ikite ana me kore ara me e me ikite ko e te tini anga to oko papa mana mana ta ko e arabe to oto te arabe to tote ina e pera roto te vaya to tuke o kite o te o akato anga ya me kore tuke te te akari me ngai no to o ko papa ka ki te ko e ka ko I marma e arabe to ko to to e te akara nga ni re dai me ka o ko ki te tu ro nga ni ka me ka ka u me ra to ita au screening kit ki to te me re ko te screening ne ko to na I mo o ki fit if for father I T for Tom ko to na o to papa angare te fiko immunochemical test ko to na ingoi fecal immunochemical test ko to na ingoi te ingoi te o te kit ka tuku I mai ki a koe ki a ki rame koe te na ai screening ne is ako ki a te kerato ea te karanga ni re re te kit ne ka katou ai te te akatau anga re tui tō o lepo te mea e akari mai te toto I roto kare o ki tātou I ki tea ka tara tō ko te kit te ko te screening te akatau anga te I te akatau tō o lepo ya ka ki te mai e para toto tō roto I tō o lepo ngā te screening ni o ki te mai e ya ai ina kwa ko me auto ko e marama te time e te marama te time to ko me grato wit ko te na e ko a ko tai la e to mo tai ko grato e te na ai akato ang te si manga urma waru te itu mo urma a e waru mo urma itu o mo tai ti ina ko to na me e me ana rae o e ona rae o te tare anga e te mo tai ti ko koro a ke ni iu ana rai o te tare anga I tuku mai I rawe o te screening ne tuku atu re ke rato re tai mai te otara e te kai au ki tai mai te nuti e me te ki ua kare e maki kare e cancer ai I nā ko te re ta rato re re te ngā rā e re te ngā marama e re te tuku mai te kit no re rai te iti tangata e au tara ka maru I te ngō tātou e a me ti rodo ko te ta de anga te mata iti I no ho ma waru ki te itu ho ma a aka ki te atu ki to o to te mo te me ko re ka tu ko me ra to ki a ko me to o mata iti ko pa ti ki te me ro to te re I no ho ma waru ki to ki te itu ho ma a ka tu ko me ra to te te screening kit na au te na e ki re ko te fit ai ina te na e re

tona akatau anga tona tare anga ka tuku ye mai te na e kidney ki to o kainga e oti ka ka rame koe te ta i akakita mai te anono i te na e kite ka rabagara o te ka me koe to o lepo ka ka tarugu te te e mea rai tā rato e pako vairanga rai tā rato e oti re ka pai kore kore na e te lab le i te lab e aki nera te lab i mea ai, i aku ni in the center ma to lab vai te tamai ti Tirunga i Woodford Abbey, Henderson, off Lincoln Road, ko te reka e reki rei, ka pai koe reki rei rei, ka oke rātou rei, ka rātou rei rei, e pai atu ki te aronga ngā rātou te tārean. Ai, ko te tūranga tea o te fit screening test. Ea, e te iti tāngata ko ki arene. Me, ea ki nera, nare, me ki te email i te toto i rei, roto i rei ra. Ka ripiti o to o screening i te au rua mata i te katoto ai. Tēnā ai ai. Āre tō te negative me kāre e toto e ki te e mai. Ka screen a kore ai ato i a koe every 2 years ai. Every 2 years me kāre e toto. Me positive ra me e toto toroto i to o repo. Ka inaro i koe ka anono i koe te ere te arimaki te me te tai ka noska pino o ai. Te rara aki. Ka ngā rātou rai e ngā rātou e rapu mai tiri ratua te aka kite mai ki a koe aka pe ea, ea te rāvenga, ea. Nō reira, e kiriti mai o i te tūranga nē nō te ai e nō runga i te ena ai nē nō runga i te bowel screening program ert kaira ono tūtaki, kaira ono tūtaki te iti tangata te rā ua ka aka maruru e ake aka mā. Kare e ake aka mā ka me tō ngot mea. Me tū te aka mā ka re maruru te ere te mea te e ki te e mai te maki. Me tū ane te maki reo ko te rarae re rae ang. Ko te mea ko māramara e o. I tō oku tuatau e rare nauru te public health. Mea ra i o tātou i te tangate tū i ana te bowel cancer. Eot, kare rāvang ko matera. Te tai aku i ki te mea tāku tumaiti. E rō ki aku maroa e ngā maang e te iako tamai te tūana e tēnā e bowel cancer te rau ko manui e uko ko ki tēnā wawe e mai e te mea to ono mataiti e ia ono mataiti tūa e tēnā maki e anga uru mawaru ono mataiti tūa e tēnā maki bowel cancer te mea kāro e tika e te mātou te uwe te ki te uki e maki tū i uke e tēnā maki ina e tamari ki mapu te rara kua Kua rawe ia tōna rapakau, kua rapakau ia ai, e uchire e tētai mere, e re mga uron mataiti me itake ore, manui e tikai mātou, kāre roko ine ia te tumatitanga, ai, te akaro e toko tumaiti, ai, e ngā maanga o gita ako ko te ere, e ta ere ko te tina o gita ere o te maanga re tui o gita magi te pēho cancer, me akaro e tikai, e me akaro me kita koe ta automari ki tui e tiri makinea, te rāla i maruru karanga rai te tō te kia e te ngā i e manui a e e maruru ke mapu o ke te mapu ora rai maruru ra e te ere te arami te tō te maruru ra e te ere te tō nara pakau maki a pakau e nō rere ko manui o mai rere e a mami ko manui o mai rere tākutu mai tere kare re e I kino kia kariri karimati ae karimati ko manui o mai ko rabako e to ana magi te rā ua ka ere e ka check up u ae ka arabe te tote e nā rā gire e nā re te iu i angara e te iu i anga oke te akarang oki nē rātou tā rātou selection oke eligible oke me te di mga uruma varu ki te itunga uruma a e ae ko kite rā eo ka maramara eo e ka uiui anga tātou ka uiui tātou te iu i anga e au ki rira I meo iae, iki iae, ko te aronga, I mga uruma waruma ta iti ki te itunga uruma aango te mea. Me aka maara, me o ki tato e aka maara I te itakutumaiti e wangro e aanga uruma warura ma ta iti tu iae te maki bowel cancer ne. Ai, o te mea, te rara ki te aka kite nei rae, me kite rae koe te tēni to o kōpapa, ko koe rae ki tikite, ko koe rae tikite te tēni to o kōpapa, me kite koe, aka kite angatere ki a koe, o, ka ere o ka

0: Okay. 네, 고경험해요. 보고하다도 마 만하고 논의요. 고 못하고 또 다 이민에 아까 둘 이나 아이 기어라나 고다도 가도 되지 생각도 고게 아래 모드메 가고 기어고 들어요 이때 어떠네 모드메 에 어떠로 포핑아티 어떠로 포핑아티 노르마이 도다도 코파파 It may go to Marama, Akamata Mayrai, the last month, the Turanganete, Akakitikiti Maikitato, the Santa Cookie Irony, Norunga, it's a bowel screening program. May no no go to Akamara Koto, Yangata Koto, Akansakai Koto, the ring, enumerate, Egone, Ogana Imai, aye. Enumerate, Ogana Imai, the numero 0800 114 900. The number of Ekare, Evaru, Ekare, Ekare, Etai, Etai, Ea, Eva, Ekare, Ekare. Kote dui anga, the number of Ring at Square Norway, the Yogi, the Corridor Norway, the clinic team, not the clinic, at the manutoroa.org.newzealand. Kote de. Clinic at temanutoroa.org.nz. Agane 1. I 0800 114 900. Kote the numero. Karingo to me ewi angatako to mera ia. Memna koto de yanga. Uis karweta de linia. Linia. Kote me o tarato rarete. Tarato rarete. Te okemai ite. Ite. Te okemai ta. Te pauanga ita koto yang. Kote me. Te akamara o kio ta akamara nga tambakita koto mai. Kuta kui angate ye yui ye yawe. E ara to screen you why te rongo pakari muria kia muria ki te ibanga uruma waru ngote me e anga uruma waru rai te otokutu mai ti I me e ki te me e e maki cancer dona e bowel cancer me akaro ai nga te raragi e tarameta ki ugu to matou a ku meta ki uki e te ra o ka tegi uki e meta ki ugu ngaro me kore me uki o mai kare ra mungu akara ngara e rato e ti pako wala cancer ka uki mai ra ea ka uki mai ra e meta ki ra aki ku ki tena ui e to ana kare uki toto a ea rau ka rai re ra I te me te ra paka uki ae te iti sato ku kare ngote me Me aku marai, karai te pako mete ka inaro ko te kite a te rara ki e mete ki ki kite ke rau ko mai te tau turu e te ki akata o ki te tau tere o ki mai re te rapa kaure ai na te no no ni mawari te rai te a rane ma ko toku mami te rara me ara e e ta ana paso pako e e te kite e te me toku mami Oh, okay, to okay. Aku kita me ay kuai ay. Aya mami. Anto taro me ko ng teratyo. Aku kita me kuai ako ay. No ay may kuai ay o mata. Aya mami. Aya okay. Anto taro me ra mami. Ko kuai di time. Kyo ra na ko te ko ra ta ya Andrew. Mukira ito ko. Te tau ta na ya gyo te kaita ko tu ha ta. Kimi ta gyo ko tu ko mak. Ore. Kami te kyo te ato te ta ya gite ibo nga uruma. Ono mataichi. A te atua I roa I te uku ora ang e te kai I te au. Katoa te tau te e awaiara. Kwa
1: rako e ono o ruma I tu. I ua nga uri.
0: 96.
1: Ae koe e 97 ne?
0: A te marumaki mua I au kute. Kwa taere au ki te e wanga uruma I te mataichi. A kamai te kia o te mitu atap koi oro umai au te ora ang metaki.
1: Aye, mm. Aye,
0: mommy. Hmm. No, you do it. Aye. The maru dinner, I drop you. The maru dinner, I talk to Marik. The Amani, the manga, keka you, ke maru do you.
1: Aye.
0: Kioran. Thank you, Mita, and the Tekorum, my dear.
1: Aye.
0: Aye, what do you want me to deny? Back away, eh? Eh, you want to go to my own, my dice?